le ka mo kitsina go kopa ba ka le ngwa ba me mo tlotege mo tsamaisa dipitsano tsa parliament gore kwa ntle ga modimo ga re seife ke gona ka bao bana le ga tsela rona le sa tlhaselwe ke dintwa ke gona ka bao bana re sa ke re tsogologelana ka jaana re tshepile thata ya modimo a re nkwe modimo.